0: Hello, everyone. Please tune in every Wednesday from 6 to 8 p.m. for our Filipino radio program with Ati G. Agustin. Please visit our website on www.gippslandfm.org.au and click our program guide. 104.7 Gippsland FM. Gippsland FM, your community action, your community radio.
1: Gippsland FM.
2: From the heart of the valley, 104.7 Gippsland FM, your community connection. On behalf of our ethnic broadcasters, we would like to say our sincere thank you to CBF, the Community Broadcasting Foundation. We appreciate your fantastic support for Gippsland FM and for our ethnic programs, so we can continue serving our community. The Community Broadcasting Foundation, supporting our community.
1: Gippsland FM.
3: Okay, dumako naman tayo kay Brother Gil Bautista Marcoletas Arrest. Marcos Admin nagdeklara ba ng gyera versus Iglesia ni Cristo? Pahinga natin si Brother Gil Bautista, official, nang tayo may malaman. Take it away po at maraming salamat po.
4: Kusyonan, ito hong pagsuko po kahapon ano, ni Senator Dante Marcoleta. Ano po? Matapos pong maglabas po ng arrest warrant, ito hong Sandigan Bayan ano, sa kasong plunder na isinampa po ng Office of the Ombudsman. Okay? Marami hong nagsasabi na ito hong ipinakita po ng Ombudsman na itinuloy pa rin ito hong pagsampa po ng kaso, ano, despite dito ho sa tatlong araw po ng napakalaking rally na isinagawa po ng Iglesia ni Cristo, okay, calling for transparency at saka yung allegation po na binabaluktot daw ang batas, ano, lalong-lalo na po sa kaso ho ni Marcoleta, ano, mga kabida. Isa ba itong may tuturing na pagdedeklara ho ng Malacanang naggera laban ho sa Iglesia ni Cristo, ano, mga kabida? Okay, meron kasi akong napasa po, ano, sa isang post po ng ang balita ngayon kung saan po sinabi po, mga kabida, ni dating Congressman Kiko Barsaga na itong pagkakaaresto po, ano, ni Marcoleta, mga kabida, isa ho itong pagdedeklara ho ng Marcos administration ng gyera sa Iglesia ni Cristo, ano? Okay? Eto, babasahin ko muna at pagkatapos niyan magre-react tayo po, ano? Okay? Malacanang has declared war against INC. Eto yung question, tanong po, ano, sa kanila hong article. Eto ang naging pahayag ni dating Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga matapos aristuhin si Senator Dante Marcoleta kaugnay ng kasong Flander. Ayan. Sa kanyang social media post, iniugnay ni Barsaga ang pag-aresto kay Marcoleta sa Iglesia ni Cristo o INC kung saan kabilang ang senador at sinabi. Ito yung sinabi po ni Barsaga po, ano? Malacanang has declared war against INC with Senator Marcoleta's arrest. Ayan. Ang pahayag ay inilabas kasunod ng pagsuko ni Marcoleta sa mga otoridad matapos maglabas ang Sandigan 3rd Division ng warrant of arrest at hold departure order laban sa kanya kaugnay ng kasong plunder na isinampa ng Office of the Ombudsman. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag ang Malacanang hinggil sa naturang komento, samantala nananatiling umiiral ang presumption of innocence ni Marcoleta habang nagpapatuloy ang pagdinig ng kaso sa korte. Ayon. So, ito hong hindi ho pagpigil, ano, at itong hindi ho nag-atubili, ito hong Office of the Ombudsman, ano, na isang pa ito hong kaso po laban ho kay Marcoleta, ano, mga kabida. Isa pa itong uri po ng pagdedeklara ho ng Malacanang ng Marcos administration ng gyera against INC po, ano, mga kabida. I'm sure meron pong bas-bas po, ano, ni Pangulong Marcos ito hong pagsampa po ng kaso, ano, ng Office of the Ombudsman laban ho kay Marcoleta. Okay, mga kabida, hindi naman po siguro itutuloy yan, ano, ni Ombudsman Boying ito hong pagsampa po ng kaso kung walang blessing, walang bas-bas po, ano, mula kay Pangulong Marcos. Okay? At saka alam naman po natin, mga kabida, no, na questionable din yung pagsampa po ng plunder case against Marcoleta. Kasi sa kadami ho, ano, ng mga politiko na tumatanggap ng campaign funds, eh bakit siningle out po ito hong si Marcoleta, kabida? Hindi naman po siguro itutuloy yan, ano, ni Ombudsman Boying ito hong pagsampa po ng kaso kung walang blessing, walang bash-bash po, ano, mula kay Pangulong Marcos. Okay? At saka alam naman po natin, mga kabida, no, na questionable din yung pagsampa po ng plunder case against Marcoleta. Kasi sa kadami ho, ano,

plunder ang office of the ombudsman sa isang politiko dahil lang po sa campaign contribution. Eh, matagal na yung umiiral yung pagtanggap at pagbigay ho ng campaign contribution during campaign period. Alright? Eh, bakit ngayon lang po, sinampahan po ng kaso po ito kong si Marcoleta, no? Bakit yung iba po, okay, na hayagan ho, nagdeklara ho, mga kapida, no, ng tumatanggap daw sila ng mga campaign contribution. In fact, during the submission of SOCE, no, ito kong Certificate of Contribution and Expenses po, no, sa COMELEC, makikita ho natin doon, ano, mga kapida, yung contribution na ibinigay ho ng mga pribadong individuals or groups, ano, doon ho sa mga politiko, mga kabida. Okay? Bakit hindi ho suiin po yan ang Office of the Ombudsman? Para sa ganun, idedetermina ho nila kung umabot ba ito ng 50 million kasi ang threshold kasi ng plunder ay 50 million eh. Okay? Yun din yung question po ng Iglesia ni Cristo. Bakit ho siningil out po ito kung si Marcoleta po, ano, mga kabida? Okay? Ang aligasyon nga ng Iglesia ay binabaluktot po ang batas eh. Alright? Ngayon, natapos po yung tatlong araw po. In fact, yung pagsampa po ng kaso ay kinabukasan po yun eh. After the 3-day rally ng Iglesia ni Cristo, ano, mga kabida. Alright? So, yun yung malaking question. Ito bang pagsampa po ng kaso ng plunder ng Office of the Ombudsman against Marcoleta ay maituturing ba itong pagdedeklar ho ng gyera ng Marcos administration sa Iglesia ni Cristo? Okay? Kasi para sa akin po, personal kong pananaw ho dito, ano, mga kabida. Okay? Whether maituturing ba itong gira ng Malacanang o ng Marcos administration against INC, okay, para sa akin po, since merong nakita po ang ombudsman, mga kabida, na parang probable cause, ano, para isang pa itong kaso, okay, it doesn't matter kung ang Iglesia ni Cristo po ay nagdemand po ng transparency, ano, okay, itinuloy po yun dahil nakita po ng ombudsman na meron pong probable cause para sa kanila, okay, para po sa kanila, ano, mga kabida, kasi malabo kasi pag umatras po sila doon, ano? Kasi mahalata talaga na gawa-gawa lang po nila yung kaso. Diba? So, itinuloy na lang po ng ombudsman para po panindigan po nila, mga kabida, na ang kaso po na kanila isinampa, meron pong probable cause. Okay, yun yung nakita ko po, ano? Mga kabida, bakit itinuloy po ng ombudsman itong pagsampa po ng kaso laban ho kay Marcoleta? Kahit na marami hong question doon ho sa manner ho ng pagsampa po ng kaso. Okay? Dahil unang-una po, kapag umatras po ang ombudsman, mga kabida, mahalata po, ano, na gawa-gawa lang po yung kaso. Okay? Kasi kung totoo ho, mga kabida, na may nakita ho ang ombudsman na probable cause, okay, dapat isang pa po ang kaso, okay? Diba? Oh. Ngayon, kung umatras po sila dahil lang po sa rally na ginawa po ng Iglesia ni Cristo, halata po na walang probable cause at saka gawa-gawa lang po yung kaso, okay? So, yun yung pananaw ko po, ano, mga kabida. Siguro, doon ho sa question kung ang Malacanang o ang Marcos administration nagdedeklara ho ng gyera against Iglesia ni Cristo, siguro para ho kay Congressman Barsaga, isa o itong uri po ng pagdedeklara ng gyera, no? Science itong pagsampa po ng kaso po against Marcoleta ng Office of the Ombudsman. Para po sa akin, ano, ito, personal kong pananaw po ito, ano, mga kabida. Hindi po ito maituturing na pagdedeklara ho ng gyera, ano, ng Marcos administration against INC, okay? Against Iglesia ni Cristo, ano po. Siguro, pinanindigan lang po ng ombudsman, okay, yung nauna ho nilang assessment po, ano, na meron pong probable cause against Marcoleta. Kahit na po, questionably po, yung kanila hong hakbang, okay? Alam naman po natin po, ano, mga kabida, na hindi lang po ito nangyari ho kay Marcoleta, ito hong campaign donations. Nangyayari po ito sa ibang mga politiko po eh. Ano? Okay? Wala ho sigurong politiko po, ano? Lalong-lalo na po yung mga tumatakbo po sa national scene, mga kabida, na hindi ho tumanggap ng mga campaign donations. Normal po yan, ano? At pinayagan po yan ng batas, mga kabida, no? Okay? In fact, siguro mas malaki pa po yung iba eh. Ibang mga politiko po na natanggap na campaign donations, okay? Kaysa dito ho kay Senador Dante Marcoleta, ano po, mga kabida. Yung kay Pangulong Marcos nga eh. Isa ho sa mga campaign donors

0: po niya, no? Ayon po sa kanyang statement of contribution and expenditures, ano? Na isinubmit po sa COMELEC, umabot po ng 200 million eh. Yung campaign donation, isang tao lang po 'yun, ha, mga kabida, ano po. All right? Oh, yung iba po, yung tumakbong senador, ano? Ganun din 'yon. Okay? May natanggap din sila, no? Pero ang question ngayon, bakit sinigil out lang po itong si Senator Rolante Marcoleta? Kaya nga pumalag itong INC. Kasi sa kadami hong mga politiko na gumagawa ng ganong pamamalakad po, no, mga kapida, eh si Marcoleta lang po ang ginigipit po ng Office of the Ombudsman. Alright? So, as to the question kung nagdedeklara ba ng gera ang Malacanang against sa INC, para sa akin, hindi. Okay? Eh, ito lang ay pinanindigan lang po ng Ombudsman yung pagsampa po ng kaso. Otherwise, kung sila po ay umatras dito dahil lang po eh, nag-rally itong INC, eh halata po, ano, mga kapida, na gawa-gawa lang po yung kaso. Okay? Halata po na wala hong probable cause. Kasi yun nga eh, umatras dahil lang po sa rally po ng Iglesia ni Cristo, dahil galit po ang Iglesia ni Cristo, ano? So para po eh magmukhang totoo po, ano, mga kabida, eh itinuloy po nila yung kaso. Okay, kahit na po alam po ng Ombudsman na baka ang ending ho dito eh maa-acquit ito hong si Marcoleta, no? Okay? Marami hong naniniwala ho ng mga legal expert, okay, na ito hong kasong isinampa ng Office of the Ombudsman ay mahina. Okay? Mahina ito dahil in the sense na hindi ho nila ma-establish na ito hong binigay na pera bilang campaign funds ay ibinulsa ba ito ni Marcoleta, no? Mga kapida, di ba? Although sinabi po ng Ombudsman na hindi po idideklara sa kanyang salin itong binigay na campaign funds, ano, ng tatlong mga individuals, mga kabida. Pero hindi ibig sabihin po ito, ano, na ibinulsa po niya ito. Okay, personal po niyang pinakinabangan po yon, ano, mga kabida, ano po. Ang burden of proof dyan para po patunayan na personal na ginamit at saka pinakinabangan po ni Marcoleta, ano, yung 75 million pesos ay nasa Ombudsman po, ano, mga kabida. Pero kung tatanungin po natin, ito hong si Marcoleta, confident na confident ito eh, ano? Na kaya ho niyang lusutan ito. Kasi malinaw po na hindi ito planned din eh, mga kabida, no? Eh, kaso lang, eh, ang tingin po ni Marcoleta, pinupolitika po siya eh, okay? Dahil siya po ang nanguna ho sa investigasyon against corruption sa flood control projects. Kung saan po, eh, ang dami hong natatamaan po, ano? Even the president, okay? Tinamaan din, ano, mga kabida, dahil ho sa mga aligasyon ng mga testigo po ni Marcoleta po, ano, mga kapita. Alright? So, para sa akin, personal ko pong pananaw, hindi ho pagdedeklara ho ng gera ng Marcos administration laban sa INC, ito hong pagsampa po ng kaso po ng Ombudsman. Okay? Ito po ay pinanindigan lang po ng Ombudsman, mga kapita, ano, yung kanila hong assessment against dito ho sa kaso po ni Marcoleta. Para, okay, para eh magmukhang totoo po yung kanila hong kaso, ano, against Marcoleta. Otherwise, kung ay umatras po ito dahil lang po natakot sa Iglesia ni Cristo, eh malaking kasinungalingan po, ano, yung kanilang ginawa. Okay? Eh, nagpapatunay lang po na hindi po totoo yung kanilang kasong isinampa, yung kanilang case built up, ano, against Marcoleta, ano po, mga kabida. Okay? Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw dito, ano? Naniniwala ba kayo na pagdedeklara ho ng gera ng Marcos administration, ito hong ginawa po ng Ombudsman na itinuloy po nila ang pagsampa po ng kasong plunder against Marcoleta? Kaya ito po ay inaresto po kahapon, mga kabida, at nakakulong na po ngayon. Okay? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscribe po sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga posts. Maraming salamat po sa inyo lahat.
1: Ayan, maraming salamat po, Kahil Bautista Official. Ayan, narinig naman po ninyo pala na talagang sinisingle out lang talaga nila si Marcoleta. Pero sa ayaw nilang mapahiya, so talagang cover up sila. So syempre, talagang tinire-diretso ni Boying Remulla ang pagkakaso, dinala sa Sandigan Bayan. Ayun, di na siya pinalabas. Sumuko pa silang together, ha, ni Mike Defensor. Pero tingnan mo, hindi sila pinalabas. Kasi nga, gusto nga talaga nilang isolate ang Senator Marcoleta para hindi nga na makanyang mga opinion sa nangyayari, di ba? At laban niyan sa mga taong nag-aano kay na pinipilit na patahimikin ang Maleta of flood control scam. Okay? Ang Maleta Boys and all that. Kita nyo nga yung Maleta Boys, kinasuhan nila pero hindi pa napapakulong. Pero maghintay kayo, ipapakulong din nila. Kita nyo, saan ka nakakita? Naglalabas na nga lang sila, nagsasalita nga sila kung anong nangyayari sa bayan natin. Tapos sila pa ipapakulong. Ano yan? Kaya itong ewan ko itong gobyerno na ito, talagang mababaliw ako. So anyway, nandito kayo sa Gibson FM 104.7 Filipino Radio Program. Again, maraming salamat po, Brother Hill Bautista Official. Ayan. So, of course, kay Senator Marcoleta, magpakatatag lang po kayo dyan ni Mike Defensor sa loob. At sana naman makalabas na kayo ASAP. Siguro pagka wala na itong si Bonget sa gobyerno, baka makalabas kayo. Kasi ang Flandre, walang bail, walang fiansa. Diba? So, kailangan doon kayo sa loob hanggang sa matapos siguro ang termino niya, and kung matatapos pa yung termino niya, no? At syempre, alam ko naman, bibigyan kayo ng grace ni Sara Duterte kung siya mapapaupo, diba? And ito, si walang pakundangan ito kasing gobyerno natin ngayon, eh. Talagang gusto niya hawak niya lahat talaga sa liig. Kaya natin tinatawag na diktador. At saka silent martial law. Pinatatahimik niya ang lahat ng mga against him. O, diba? Dun sa langan, magsasalita ng mga tungkol sa kanya na ayaw na. Ayan, patay kayong bata kayo. Katulad natin dito, mamaya, narinig niya to. Anako, mamaya tayo, binigyan na rin tayo dito ng sedisyon. Nalala. Diba, ganun? So, kaya mag-iingat na lang tayo, mga kababayan ko. Pero, alam nyo, sa totoo lang, anong freedom ng Pilipino kung hindi ka na pwedeng magsalita kung ano yung nararamdaman mo at anong napapalaan ng tao ngayon sa gobyernong ito, 'di ba? Kaya nga sila nag-aaklas, kaya sila nag pero hindi ako makapaniwala kasi nag-aaklas nga sila pero hindi sila sumisigaw ng umalis ka dyan, Marcos resign. Walang ganoon, lalo ng INC, walang gera sa kanila. Gusto lang nila talaga accountability, transparency, peace, and you know, pero wala eh. Pero sige, pagbigyan natin sila. Ngayon lang 'yan, pero hindi 'yan aabot pa ng another decade. Ayoko na umabot pa siya ng another decade, 'di ba? Kung aabot pa siya ng another decade, nako, talagang mag-agnas na siya. Ilang taon na siya ngayon, imagine niyo 'yon. Pag hindi talaga sila bumaba sa kanilang pwesto, talagang kapit to ko pa rin siya sa pwesto niya. Ayun yung bumaba. Gusto ko pa rin dito, gusto ko pa rin maging presidente. Nako po. Sige, maagnas ka na, nakaupo ka pa rin diyan. Sige. At wala ka ng bayan na paglilingkuran. O wala ka, hindi mo naman pinaglilingkuran ng bayan. Ayan mo eh, ikaw naman. Makasalita ka, kung makaklaim ka eh, ewan ko sa'yo. Sige na nga, pasensya na. Naluloka lang kasi ako dahil ayoko nang naririnig ko sa kanya, lalo na itong si Auntie Claire na to, nakakabaliw ito. Pero anyway, andito pa rin kayo sa Gibson FM 104.7. Huwag kayong aalis at kami magbabalik. Thank you po, Brother Hill Bautista Official. Till next time po. Gibson!

0: O, bago natin umpisan, crowd control muna. Yan, diyan kayo magaling sa crowd control, mga walang ya. Buti pa yung crowd na kukontrol nyo, pero hindi nyo makontrol-control yung baha. Biruin mo yung flood control, hindi makita. Pero yung crowd control, malayo palang kitang-kita na. Basta talaga magnanakaw, protektado nila. Sigurado ako, pakanana naman yan ni Remulya. Kapatid ni Boying alias Boy Barikada. Yan yung crowd control, walang budget pero may nagawa. Yung flood control, trillion yung budget pero walang makita. O, mapunta na tayo dito kay Laway. May rabies pa yata to, dapat to kinukulong sa bahay. Kala mo asong ulul sa sobrang sinungaling naglalaway. Nilampaso ni Atty. Sheila, nilamo ng buhay. Eto sana unang tamaan pagpasok ng bagyong Inday.
1: Sa atin pong mga kagalang-galang na Senator Judges, mga minamahal na kababayan.
0: Kita mo, intro mo palang ahayblad din na sa'yo mga tao. Anong minamahal pinagsasabi mo? Hoy, pwede ba wag mo kaming tawaging minamahal? Kinikilabutan kami sa'yo. Wala kang ibang minahal kundi yung speaker mo. Hindi kami nagmamahal ng magnanakaw, saka nakakadiri yung laway mo. Tinan mo yung laway mo, nakakadiri, grabe. Ang tanda-tanda mo na may gatas ka pa sa labi. Sa lahat ng gatas, yan yung marumi.
1: Sa loob ng bulwagan.
0: Wow!
1: O sa labas man.
0: Ang bait ni Laway ah.
1: Mga nakatutok sa telebisyon.
0: Ganda ng script ah.
1: Sa cellphone o sa radyo.
0: Nice!
1: Sa ang sulok man ng mundo, kayo naroroon.
0: Galing magsalita, kala mo di magnanakaw ah.
1: Maraming Pilipino ang nagtatanong ngayon.
0: Talagang maraming Pilipino ang nagtatanong ngayon. Yung karumal-dumal na nakawan sa flood control, nasa na ngayon? Mga kampon kayo ng demonyo, hindi ko makita yung logic doon. Isinangtabi nyo yung blue ribbon na trilyon ang nakawan, tapos pinalitan nyo ng impeachment na 125 million. Ikinulong nyo si Senator Marcoleta para maipasok nyo yung impeachment ni VP. Hininto nyo yung blue ribbon para matakpan yung flood control anomaly. Hindi ba obvious na iniisa-isa nila yung minority? Kasi lahat ng majority member ng BBM robbery. Tapos yung utang ng Pilipinas, pinapalo nyo ng 18.5 trillion, tapos walang project. Kung walang project, saan nyo dinala yung budget? Tapos sa 2027, may bago na naman silang target. Yung pangungutang sa ibang bansa, ginawa na nilang racket.
1: Sa panahon ni President Bongbong Marcos, sa panahon ni Speaker Martin Romualdez, correct me if I'm wrong, bumaha at bumagyo ng biyaya dito sa ikalawang distrito ng ating lalawigan.
0: Sa panahon ng bangag na si Bongbong Marcos, sa panahon ng demonyong si Martin Romualdez, correct me if I'm wrong, but I'm sure I'm right, bumaha at bumagyo ng biyaya sa bahay mo. Walang yakang laway ka, idadamay mo pa yung distrito mo sa kalokohan. Sinungaling ka talaga, yung distrito mo, kinikengkoy mo na naman. Bumaha sa kabumagyo ng biyaya. Tinanong ko yung distrito mo, wala daw ganyan. Kung bumaha man at bumagyo ng biyaya, sa bahay mo lang.
1: Bakit mahalaga ang paglilitis na ito?
2: Bakit?
1: Ano ang kaugnayan nito sa buhay ng ordinaryong Pilipino?
2: Ano?
1: Lubos po naming nauunawaan ang mga tanong na yan.
2: Ah.
1: Sa katunayan, may isang driver na nagtatanong.
2: We.
1: Paano sasapat ang kita sa pasada?
2: Ah.
1: Upang mapakain niya ang kanyang pamilya.
2: Lul!
0: Sinungaling ka, Luistro. Yung driver na sinasabi mo in-interview sa teleradyo. Ang nirereklamo niya yung bangag na amo mo tapos ipapasa mo. Galit na galit sa inyo, halos isumpa kayo.
3: Dismayado ang ilang jeepney driver sa pagsuspindi ni Pangulo Marcos Jr. sa dagdag pasahe sa mga pampublikong sasakyan na sisimulan sanang ipatupad bukas.
0: Tingnan mo, opening statement mo palang niloloko mo na yung mga tao. Nagtatanong yung driver, hindi lang nagtatanong, galit na galit sa inyo. Kung may nagpapahirap sa mga Pilipino, kayo yun ang amo mo sa kayong pinakamamahal na speaker mo.

0: Grabe naman talaga sumipsip to. Hoy, kakasigaw mo ng best, halos mapatid na yung litid mo. Tingnan mo yung speaker mo, kilig na kilig, kakahimod mo. Ang galing mo daw humimod, sigurado ako hindi bababa ng 5 maleta to. O, tuloy na natin. Louis Strong Laway, pasok!
1: May isang OFW na nagtatanong.
0: Ano daw?
1: Hanggang kailan? Kailangan lumayo. Upang mapaaral niya ang kanyang mga anak.
0: Sinungaling ka talagang laway ka. Sinungaling ka na nakakadiri ka pa. Bukod sa nakakadiri, nakakagigil ka pa. Sa sobrang sinungaling mo, yung bunganga mo, first day trial pa lang bumubula na. Kanina driver yung nagtanong, ngayon OFW na. Ang sabihin mo, ang tinatanong nila, yung maleta, saan mo dinala? Hindi mo lang nagets yung tinatanong nila, baka tinatanong nila kung nakailang maleta ka. Buti nga, tinanong ka lang kung iba-iba yan, sinakal ka pa. Uutuin mo pa kami, anong tingin mo sa amin, bata? Miski nga bata, alam na niloloko mo siya. Tapos sasabihin mo, tinanong ka ng OFW, hindi kami naniniwala. Malamang lahat ng OFW, hinahunting ka na. Biruin mo mga OFW na lang bumubuhay sa bansa. Tapos niloloko mo pa. Kung hindi dahil sa mga OFW, wala na, finish na. Pati mga OFW, gagamitin mo pa sa script mong laway ka. Dapat sumama ka kay Claire Castro para maranasan mo kung paano paulanan ng mura sa Canada. Grabe ka, Claire, nakakahiya ka. Biruin mo, salubungin kayo ng protesta. Kasama niya pa yung boss niyang ginawang tagapayong sa Canada. Ang kakapal ng mukha! Dati sa Pilipinas, yung Canada nagpadala ng basura. Ngayon, mismong basura yung nagpunta sa Canada. Kung nagtatanong yung mga OFW, ang tinutukoy kayo. Eh, halos lahat ng OFW nga galit sa inyo. Mulat na yung mga tao. Hindi na uubray ang mind conditioning mo. Higit sa lahat yung laway mo, punasan mo. Ang pinag-uusapan nila sa impeachment trial, 125 million. Habang ang issue ng maletagang, trillion. Lahat ng ninakaw nyo sa bayan, hindi namin nakakalimutan yun. Iisa-isahin natin. Sasampalin natin ang katotohanan sa Senado yung naglalaway dun. 241 billion 2025 illegal insertion sa GAA. 117 million PDIC, pondo para sa proteksyon ng depositor sa banko, ginamit na rin sa napunta. 500 billion flood control budget, tapos ghost project kaya mas lalong bumaha. 89 billion para sa PhilHealth, pondo para sa kalusugan ng Pilipino, kinuha tapos inilipat sa iba. 62 billion sa land bank, pondo ng banko para sa pagpapaunlad ng mamamayan, ginamit sa iba. 250 billion Maharlika funds, pondo ng bayan na dapat para sa kaunlaran, pero walang malinaw na resulta. 62 billion sa DBP, pondo para sa pagpapaunlad ng bansa, kinuha. 129 billion gold reserve ng bansa, binenta. 62.5 billion GSIS funds, nasa na. Saka yung 14.3 billion small town lottery prize fund, nasa na. Tapos uutuin mo yung mga Pilipino sa impeachment na 125 million, luka-luka ka ba? Kaya sa opening speech pa lang, nilamong ka na ng buhay ni Attorney Sheila.
2: Ma'am Claire, kumusta? Pwede mong sabihan yung president natin? Patuloy na investigahan ang flood control. Ang flood control, ibalik ang pera. Binibili nyo na lahat ng mga congressman, mga senator, at ang mga justice system. Mahiya naman kayo! Bring the money to the Filipino people. We have a big
3: Nagpatulong ng pulis.
2: Control Castro. Project
3: nagpatulong
2: right
3: ng ano.
2: Okay.
3: Nagpatulong.
2: Paloori ang mga Pilipino.
4: Shame on you, Claire, anti-Claire. Shame on you, anti-Claire, anti-Claire.
2: Please.
5: What a crybaby.
2: Please bring the money to the Filipino people. We have a big flood control project come right now.
6: Kapal ng mukha!
7: Oh, come on, harassing? Look what you did in the Philippines.

0: Narinig natin si Ben Barubal. Maraming salamat sa iyo, kapatid. Nakakaloka, no? Itong si Gerbil Luistro, kaloka talaga itong babaeng ito. Alain niyo yun, nagsasalita siya talaga, luaway niya dun sa gilid, doon. Nakakaloka. Anyway, ayan, talagang totoo naman itong sinasabi ni Ben Barubal. Napakalaking kwarta ang nawala sa bayan natin. Paano natin yun marirecover? Tapos sige pa rin na utang nitong Marcos na to kung saan-saan. Saan napupunta inuutang niya? Uy, mga Pilipino kong mahal, gising-gising naman po. Pag may time, huwag naman ninyo pabayaang maubos ang kayamanan ng bayan. Kasi inuubos na nila, wala na nga matira, oh. Kita nyo, meron nagkakasakit na doon sa probinsya. Walang hospital, walang gamit. Anong klase yun? Diba? Probinsya, dapat iniligaan ninyo yung mga kaya talagang nagagalit sa inyong Pilipino, eh. Dahil kinamkam nyo na talaga lahat ang salapi ng bayan. Yan. Wala kayong tinira. Hindi kayo nagtira. Inubos na ninyo. Nasaan na ang salapi ng bayan? Tapos sasabihin nyo, ang taas na ng growth ng economy natin this time? Mula June? Paano nangyari yun? Aber? Ay, nako. Dahil nga, nakautang na naman. Yun yun. Thanks to Canada, pinautang pala. Diba? Kala natin, hindi pinautang. Yung pala, nakakuha din pala ng pinautang. Pero naman kasi, ang laki naman ng interest ng Canada sa Pilipinas. Diba? Marami silang gustong ipatayo, kita mo sa Pilipinas na gusto nilang sila lang ang, syempre pag nakipag-deal sila dun sa korap na presidente, eh di mas lalo maganda ang kanilang tubo. Sige, subukan ninyo at nang malaman ninyo na kayo'y binobola lang ng gobyernong ito. Ay nako, mag-ingat kayo mga kapatid, dahil talagang this is the time na kailangan talagang gumising na ang bayan. Ngayon, nakita nyo, dalawang tatlo, diba? Dalawa ang nakakulong, isa nagtatago. Ano ba yan? Bakit ganun? Diba? Sa panggigipit, wagas. Nasaan si Marcoleta? Nakakulong. O yung sino talaga yung tumutugis sa mga korupsyon na ito na para anuhin yung maleta boys, you know, yung maleta na kung saan saan napunta, ilang bilyon yun. Yun ang hinahabol ni Marcoleta, gusto niya malaman kung ako totohanan dun. At ilang maleta ang natatanggap ng bawat isa. Alam natin lahat yan. Binulgar na sa atin ng 18 Marinchan. Plus, may plus-plus pa yun, ha. O, diba? Pero ano na nangyari sa bayan natin? Yeah, alam nyo ba? O, diba ngayon, signam nyo, walang pera. Kasi nga, eh, minaleta na eh. Dineliver na. O, itong si Sandro Marcos. Uy, magkano nakuha mo? Uy, ikaw, may picture ka pa dun, ha? Kitang-kita namin yung picture mo, ha? Huwag kang ganyan, ha? Booking na kayo. Huwag na kayo, ang yabang pa ni Marcos. Signam mo, naging tagapayong ka lang naman doon sa Canada. Diba? Kasi ang mga puti, hindi naman niya nagpapayong pag may konting ulan. Eh, siya lang naman tong may payong. Siya lang siya nagpapayong. Ay, ganun. Diba? Kita niyo mga Canadian, walang payong. Wala silang payong sa gilid niyo. Walang nagpapayong. Siya lang. Ikaw mahawak ng payong mo. O, tapos ginawa niyo, tagapayong na siya nung Prime Minister ng Canada. O, diba? Siya ngayon ng konsorte doon. Galing. Ay, siya, bahala na kayo sa buhay ninyo dyan sa Pilipinas. At kami nandito sa Gibson FM. FM 104.7 Filipino Radio Program, ay talagang ay nagsasalita lang po kami kung anong nakikita at na nagre-react lang tayo kung ano ang mga bagay-bagay na kanilang pinagagawa sa ating bayang Pilipinas. Sana talaga magbago na ang bayan natin. Maraming salamat, Ben Barubal, kapatid. Until next time. At nandito nga kayo sa Gibson FM 104.7 Filipino Radio Program, your community connection, your community radio. Huwag po kayong alis at kami po yung magbabalik. Yan lang po kayo. Maraming salamat po. Gibson
1: FM! Magandang, magandang gabi, mga Double Cab Kabarangay, Double Cab G, mga BFF, kung inyong Kabarangay Chairman, Fred Hoven, na nag-iimbito sa inyo dito po sa Gibson FM 104.7 Filipino Radio.
0: Okay, dumako naman muli tayo sa DCAR 1026 News and Current Affairs. VP Sara, nasa Senado, I will be blooded but unbowed. Sige, pakinggan natin si ating VP Sara. Nang tayo may malaman, take it away po at maraming salamat po.
2: Okay, okay. Just ano, two sentences, one sentence, and then no questions. Yeah, I know. Sadly, no? Sad. Siya ang may kasalanan. Sabi niya, no questions to.
3: Ma'am, open. Ma'am,
2: yes. So, my statement is, My statement is, in this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed. Maraming salamat.
0: Ma'am. Ayan ang maikling pananalita ng ating BP Sara. Siyempre, papasok pa siya dun sa loob ng Senado eh. So paglabas na lang niya, dun siya magsasalita, magpapa-interview. Pero ngayon po ay bitin ang kanyang sagot sa mga tao. Pero inaasahan natin na, na maayos itong lahat, na hindi siya ma-impeach. Ayaw natin siya ma-impeach, diba? So sana nga ipagnalangin natin na walang mangyari impeachment para sa kanya. Sana ipaglaban nga talaga siya ng kanyang mga defense team. At maasa ako talaga na ipapanalo nila si BP Sara. Okay? Ayan. Abangan po ninyo kasi marami pa ako ipapabalita sa inyo next time. Kaya please, stick around and we'll be right back. Narito naman ang mata ng agila sa tanghali at ito po ang kanilang continuation ng ating balita. Net 25 News and Information. Take it away po at maraming salamat po.
3: Para Duterte, sinalubong siya kanina nung kanyang isa sa mga legal counsel na si Attorney Michael Poa at dumiretso sila dito sa Lorenzo Tanyada Room kung saan ito yung holding room na nakalaan para sa defense team ni BP Sara. Base sa initial na impormasyon, nagtungo siya rito hindi para dumalo doon sa isasagawang paglilitis yung impeachment proceeding, kundi para makipagpulong sa kanyang legal team. Kaninang umaga pa inaantabayanan itong pagdating ni BP Sara dito sa Senado dahil nga doon sa mga napansin no, ng mga advanced security ni BP Sara mula sa Vice Presidential Security Protection Group o yung BPSPG. At ayon kanina dito kay retired Major General Alfred Corpus ng Office of the Senate Sergeant at Arms, may naunang koordinasyon sa kanila itong tanggapan ni BP Sara sa posibleng pagdating niya rito ngayong araw. At sabi ni General Corpus, araw-araw naman daw silang naghahanda dito no, sa Senado at walang bago naman daw sa seguridad dahil patuloy na mahigpit na seguridad ang ipinatutupad dito sa buong Senado. Bukod sa security ng OSA, may mga taga-PSPG rin dito at bukod pa yan doon sa sariling security personnel ni BP Sara mula sa BPSPG. At kahapon, una nang sinabi nitong tagapagsalita ng impeachment court na si Attorney Reginald na bago naman daw sa seguridad dahil patuloy na mahigpit na seguridad ang ipinatutupad dito sa buong Senado. Bukod sa security ng OSA, may mga taga-PSPG rin dito at bukod pa yan doon sa sariling security personnel ni BP

0: may karapatan siya na hindi sumipot sa pagdinig dahil kinakatawan naman na daw siya ng kanyang mga abogado at bukod pa yan doon sa personal na sagot na ipinadala ni BP Sara laban doon sa mga akusasyon sa kanya. So yung kanyang pagdating dito sa Senado ay hindi yan sa pilitan, no? Hindi siya maaaring pilitin ng impeachment court na umattend sa gagawing paglilitis. At kung nais niyang dumating, yan ay sariling desisyon ng pangalawang pangulo kung nais niyang dumalo sa paglilitis. Pero base nga sa informasyon natin ngayon, ang kanyang presensya dito ay para makipagpulong sa kanyang defense team. Samantala, ayon din sa USA kanina, nakatakda ng bawasan ng deployment ng CDM personnel ng Philippine National Police sa labas ng Senado. Base daw yan sa initial assessment ng security agency na nakatutok din dito sa sitwasyon sa Senado. Yan muna ang latest mula pa rin dito sa Senado. Balik muna sa inyo, Jan.
1: Mar Gabriel, samantala sinabi ng isang law expert na ang pagtatalaga kay Senator Francis Chis Escudero bilang presiding officer sa impeachment trial ni DP Sara Duterte ay taliwa sa layunin ng mga bumuo ng konstitusyon o saligang batas at naglalagay sa panganib na may deklarang walang bisa ang kasalukuyang mga paglilitis. Ayon sa international law consultant na si Melissa Loha, ipinapakita sa mga talaan ng 1986 Constitutional Commission na layunin ng framers o mga bumuo sa konstitusyon na pamunuan ng Senate President ang lahat ng impeachment trials maliban kung ang sangkot ay ang Pangulo, bagamat hindi ito tahasang nakasaad sa saligang batas. Anya, bagamat pinahihintulutan ng saligang batas ang Senado na magpatibay ng sarili nitong mga patakaran sa impeachment, hindi sakop ng otoridad na iyon ang pagbabago o pagpapawalang bisa sa mismong konstitusyon. Nagbabala si Loha na ang mayorya ng Senado ay nahaharap sa panganib na mapawalang bisa ang impeachment trial kung magpapatuloy ito sa ilalim ng inilarawan niya bilang isang labag sa konstitusyon na pamamahala ng presiding officer. PNP, kinumpirmang dinlalaw ni Vice President Sara Duterte si Senador Rodante Marcoleta sa PNP General Hospital. Lagay ng Senador, stable, subalit under strict monitoring ayon kay Dr. Lieutenant Colonel Benelie Bayani. Si Vic Sumintak sa report.
2: Tumagal ng isang oras ang personal na pagdalaw ni Vice President Sara Duterte kay Senador Rodante Marcoleta na kasalukuyang naka-confine sa Philippine National Police General Hospital o PNPGH. Sinabi ni Dr. Lieutenant Colonel Benelie Bayani ng PNP General Hospital na alas 7:30 ngayong umaga nang dumating si BP Sara at umalis ng alas 8:30 ng umaga.
3: Mga 7:30 po nandito po si Vice President Duterte and then mga 8:30 po lumabas po, umalis na po siya.
2: Ayon kay Dr. Bayani, sa kasalukuyang sitwasyon ng kalusugan ni Senador Marcoleta na 72 anyos na ay minomonitor ang kanyang blood pressure na hindi stable at ang kanyang prostata at isinailalim sa series of tests kasama na ang to the echo procedure dahil sa pananakit ng dibdib at batok kaya hindi siya fit to stand trial sa kasalukuyan.
3: Sa ngayon po, undergoing pa po kami ng workup sa kanya for further evaluation pa rin siya. Nag-aantay pa rin po kami ng mga results ng mga labs na ginawa po namin sa kanya.
2: Kinumpirma naman ni PNP spokesperson Colonel Allen Reyco na inaresto na kagabi si Aristotle Biray ng PNP CIDG co-accused ni Senador Marcoleta sa kasong plunder at nagreklamo din ng pananakit ng batok at mataas na blood pressure kaya dinala din siya sa PNP General Hospital at ngayon ay stable na ang kanyang kondisyon kaya dinala na siya sa Sandigang Bayan para sa return of arrest warrant at commitment order sa Quezon City Jail sa Payatas kasama nila dating Congressman Mike Defensor at Joseph Espiritu.
4: Si Mr. Biray noong July 6, he complained of yung elevated blood pressure, so which was brought last night, July 6, dito sa health service po ng Philippine National Police, but he was cleared. So he stayed overnight dahil gabi naman na.
1: Samantala, itinakda ng Sandigan Bayan 3rd Division ang arraignment sa plunder case ni Senator Rodante Marcoleta sa July 10, alas 8:30 ng umaga. Ito ang pagsisimula ng criminal trial proceedings.

0: kung saan dapat humarap ang akusado. Dito rin babasahin ang mga kasong isinampa laban kay Marcoleta bago siya umapila ng guilty or not guilty plea. Matatandaang isinampa ang kasong plunder kay Marcoleta kasama sina dating Congressman Mike Defensor, Aristotle Viray at Joseph Espiritu na nag-ugat sa 75 million peso campaign donations. Inissue ni Associate Justice Carl Miranda, Chair of Anti-Graft 3rd Division, ang arrest warrant nitong Lunes ng umaga.
1: Maraming salamat po, Mata ng Agila at Net25 News and Information. Maraming salamat po sa ating mga balita ngayong gabing ito. At huwag po kayong alis at kami po yung magbabalik. Maraming salamat po. Keep smiling.

0: okay ka lang ba? Okay ka lang ba?
1: Narinig natin ang I Surge. Paano naman ako? Ito ang kwento ko. Maraming salamat po. I Surge Music. Please watch, like, and subscribe po sa channel ng I Surge Music para po sa marami pang musikang napapanahon para po sa atin. Again, maraming salamat po.
0: Keeps Life FM!
1: Pakinggan naman po natin ang I Surge Music kapag ang isang kaibigan ay kailangang magpaalam. Bella, narito na po ang I Surge Music. Take it away po at maraming salamat po.

0: Gippsland FM.
1: Okay, pakinggan naman po natin ang ating Senator Alan and Senator Robin Padilla live nila ito. So, atin po silang pakinggan nang tayo may malaman. Take it away po at maraming salamat po.
2: Praise God for the opportunity na makausap kayong lahat. Mga kababayan natin sa Luzon, Visayas, Mindanao. Mahal natin mga OFWs, ang ating mga bayani na nasa buong mundo. Ngayong tanghali, alam kong inaabangan nyo na po yung impeachment. But let's start on a hopeful note. Let's start na medyo mas unifying at mas masaya. Naalala ko po nung maraming pagkakataon na may economic crisis, political crisis, issue ang cheating, stealing, lying, malalaking corruption issues. Sabi nga nila, pati daw yung mga magnanakaw, tumitigil pagka pinapanood yung boxing matches ni Manny Pacquiao. So yesterday, at least dun sa mga may access, ay tumigil din po ang mundo para bantayan po ang ating Filipina superstar na si Alex sa laban niya. And pinakita po talaga niya na yung fighting spirit po at saka yung chase after your dreams at yung ibig sabihin ng hope, no? Let me talk a little bit about the biblical concept of hope. Kasi sa English, pag sinabing hope, and I'm basically listening to Tim Keller, his lecture on Galatians and identity, and also kay Max Lucado dun sa Facing Your Giants. At sinasabi nga nila, and many preachers have said this, no, na kung titignan mo yung Hebrew at saka Greek word for hope, eto'y total assurance. Hindi katulad po sa English na pag sinabing, oh Alan, magkikita ba tayo next week? I hope so. Alan, sigurado ba yung 2/3, 16? We hope so. Alam mo naman yung kabila. So, yung hope pag ginamit po sa English can be very powerful, but it can also be mean na I'm not that sure, di ba? Unlike pag tinignan mo yung Greek word at yung paggamit nito sa Hebrew culture na ang sinasabi, total assurance. Yung isang pastor nga po sa CCF Alabang, ang ginamit niya yung rope na parang nakatali-tali na ganung katibay yung hope, no? So, I'd like to start out with that note that whatever's happening in our country, especially for young people, di ba, yung violence na naganap recently, I think all of us related kay Alex nung sinabi niyang baka dun sa iba na mga sanay sa ganun level ng competition at yung mga pagiging elite athletes ng kanilang bansa because they had the opportunity, it's not that big a deal, no, to win a match at that level. But for someone from the Philippines, nakaka-relate po dyan yung someone from Africa, nakaka-relate dyan yung someone from East Timor, someone from Bangladesh. Kasi nga, it's just like football, di ba? Ang daming napakagaling na football sa Pilipinas, pero number one sa atin yung basketball. Kaya pag sinabi mo halimbawang football, iba pa rin yung level ng paglalaro, let's say, sa Europe or sa Middle East, no? So there are things that bring us together, and I think that is very important, and we cannot forget, despite all our differences, we're all Filipinos. So the Bible also talks about knowledge, understanding, and wisdom. And kung meron po tayong pwedeng common prayer, anuman ang ating politika, ano ating pananaw, anuman ang ating panig sa lahat ng nangyayari sa ating bansa, I think malinaw naman na we can pray na lahat tayo magkaroon ng tamang knowledge, tamang understanding, at tamang wisdom. Pumasok si Brother Robin, tatawagin ko siya maya-maya. The Bible talks about seasons, no? Baka we wanna ask also Robin mamaya yung sa pananaw naman niya, no? Sa mga basic principles sa buhay, based on his faith, no? So, sa akin po kasi, yung seasons, may season talaga ng renewal, pagbabago. At yung season ng renewal, nagsisimula po yan sa repentance. Wala pong nagbabago na nagsasabing, tama ako. Kasi pag sinabi mong tama, ba't mo babaguhin, di ba? So, kung yung addict, hindi niya aaminin na addict siya, yan man ay sa babae, sa lalaki, sa sugal, sa drugs. Kung sasabihin, hindi, every weekend, pero ano lang yun, party drugs yun, baliwala yun. Ba't ka magbabago, di ba? Pero pag sinabi mo, functional ako, pero mali eh, kailangan magbago. So, yung season ng renewal starts with repentance. So, yes, may acknowledgement sa flood control at corruption. Pero makikita nyo sa SONA 1 year na, makikita mo yung deep repentance, wala doon. Nandun yung galit ng tao. But yung repentance as a nation, repentance ng mga politiko, repentance ng administrasyon na mali talaga eh. Mali talaga kahit anong gawin mo at dapat ibulgar lahat. So ano ba mga headlines today? One, impeachment starts today. Sinabi yung isang side 62 trial days, yung isa 30 trial days. Ano po ibig sabihin ito? Kasi 3 times a week lang po kami. So, 30 linggo po tayo magta-trial. Okay lang po yon, kasi napaka-importante po ng accountability, napaka-importante masunod yung impeachment. But eto po tanong ko, bakit natin ginagawa lahat ng pag-aayos, lahat po para maayos po ang impeachment, 30 weeks, pero walang schedule sa Blue Ribbon Committee sa flood control? No, ni isang hearing, hindi makapag-announce kung kailan yung hearing at mabigyan ng pag-asa yung mga witnesses. Pero pagdating dito sa impeachment, ulitin ko po ha, hindi ko kini-criticize. Tama yung impeachment. Tama na isaayos natin to. Tama na nagkaroon ng pre-trial. Tama na lahat tayo maging impartial. But hindi ba tayo pwedeng maging impartial din sa flood control at napakarami pang ibang corruption issues, no? Senator Marcoleta was arrested today. Hindi ko isa-isahin yung mga issues na pag-usapan na yan during the rally. We know that many people feel it's selective justice, and it's not even only selective justice, pero yung issue ng campaign finance versus plunder, para sa marami napakalayo nito. At sabi nga po ni Congressman Leandro Leviste, di ba, Legarda, na eh kung ganun din, 90% ng politiko makukulong. Pagpasok ko sa Senado, nagulat po ako. Alam ko po na simula nung May 11, nagbago ang Senado. Talagang naging under attack, naging under siege. Talagang nag-attempt ang Malacanang na makontrol ang Senado. Pero nagulat po ako kasi yung Senado is usually just like the House of Representatives, a house of a people. Siyempre may mga gate, no? Pag tinitingnan niyo po yung bagong building sa BGC, mas open po to. Sa Fort Bonifacio, mas open, no? Pero ito, dahil GSIS building at dahil nga nagkaroon ng mga issues, sabihin mo na kailangan itaas yung security. Pero pumunta po kayo dito, mukhang kampo po ang Senado ngayon. Napakalayo pa lang, puno-puno mga pulis, may mga barikada, sunod-sunod po yung mga checkpoints. So it's not only like a military camp, it's like a garrisoned camp. No? So dun sa nagtatanong na, halimbawa may dumating na foreigner or mga businessman or mga ambassador, sabihin martial law ba? Siyempre hindi. Pero bakit ang Senado ngayon ay mukhang garrison or fortified na kampo? No? So, beneath all of this, there is a creeping economic crisis. Marami sa maliliit natin mga negosyo ay may problema. So on one hand, maganda na tinaas yung sahod, and I'm in favor naman na taas yung sahod. But yung per industry at per business, iba-iba kalagayan. So maraming small businesses, halimbawa ngayon, 20-30% ang niliit ng kita, endangered na masara. So tumaas nga sweldo, nagsara naman. And dahil ang focus ng gobyerno ay nasa impeachment, wala dun sa anti-corruption, wala dun sa ekonomiya, mukhang creeping na palaki itong economic crisis na wag naman sana. In the meantime, may padating na super bagyo. In the meantime, mayroon na strong or super El Nino. In the meantime, alam natin bagyuhin tayo. Nag-alboruto yung iba natin mga vulkan. So, we have to read the season. So, guys, ang sasabihin ko lang, common sense, in prayer, in knowledge, read between the lines sa pag-aresto kay Senator Marcoleta. Iilan na lang po kami dito. So, paano po nangyari na sa dami ng lumalaban, ang parati pong may kasalanan parati, yung lumaban o yung gustong lumabas yung totoo, no? So, I would dare say there's also a crisis of confidence. A crisis of confidence is not only in the administration but in all politicians. Anong problema nito? Ang makikinabang lang po dito yung extreme left at yung extreme right, or yung komunista at yung pasista. Kasi sila po yung mga lumalaban na mali ang buong sistema, at sila po ang mga kalaban ng democracy. So, regardless of our politics, we have to fight for democracy, for our democratic rights. And democratic rights, may freedom po talaga yan to speak out. May freedom po talaga yan na labanan ang corruption. Ang problema, pag nagagamit na yung mga legal institutions at system, humihina po tayo. I'm comforted by the verse I read this morning, that the light shines on the darkness and the darkness has not overcome it. Alam mo, habang binabasa ko to, sunod-sunod na yung text na huhulin na si Senator Marcoleta, nandun na sa Sandigan Bayan, dadalhin na sa payatas and everything. And we're all human eh. So parang nakakawala ng pag-asa, di ba? Yung parang magsa-start ka ng impeachment, iilan na lang kaming abogado dito sa Senado, narinig na natin na pabababain nila yung numero para imbis na 16 to convict, maging 14 o 13. So, let's see kung may argument pa yan o wala. Tapos biglang, isa na namang kasama mo. And then, meron pong mga nagpapalutang, may dalawa, tatlo pa. So, makikita nyo mga kababayan, I don't need to keep explaining that. Common sense and read between the lines na lang po tayo. This is our democracy. It's not my democracy. It's not Robin's democracy. It's not the majority's democracy. It's not Aimee Marcos or Bongbong Marcos or the Aquino's democracy. It's our democracy. Lahat ng Pilipino. And if we don't do much more about it, pag hindi tayo naging aktivista at kumilos, kung hindi po tayo lumaban, magiging biktima po ang ating demokrasya. So while I'm asking Brother Robin to join us, sandali, can I read to you ulit yung preamble ng ating constitution? Kasi napakaganda nito eh. Pag binasa niyo po to, ito po, magkakaisa tayo na ito ang gusto nating klaseng Pilipinas. We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God in order to build a just and humane society and establish a government that shall embody our ideals and aspirations, promote the common good, conserve and develop our patrimony, and secure to ourselves, our posterity, the blessings of independence and democracy. Tingnan niyo po ito, ha? The blessings of independence and democracy under the rule of law in a regime of truth, justice, freedom, love, equality, and peace. Do ordain and promulgate this constitution. So yun po ang pakiusap ko ngayong hapon na to. Paglaban natin ang konstitusyon ng ating bansa. Paglaban po natin katotohanan, labanan natin corruption. Let's not fight each other. Let's fight corruption. Let's debate kung ano yung tama sa konstitusyon. But let's fight for the constitution. Brother Robin, alika sandali. So usually po, nag-gather po ang minority bago mag-session. Pero ang impeachment naman po, hindi majority at minority. Alaykum asalam, brother. So, brother, mga kababayan natin.
3: Assalamualaikum po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po ang, alam nyo, ako po'y estudyante ng kasaysayan. Ito po mga nangyayari sa atin ngayon. Ito po, parang napaka-gifted po nating lahat. Dahil nangyayari lahat sa harapan natin ng kasaysayan. Isang araw, ito po'y magiging kasaysayan at maisusulat sa lahat ng tala. At tayo po ay saksi sa mga nangyayari. Kaya ako po'y sumasang-ayon sa sinabi ng aming Senate President ng Taong Bayan, Alan Peter Cayetano, na maging mamatsyag po tayo at wag po tayong parelax-relax lang na parang walang nangyayari. Sapagkat dito po, kapag ito po ang naghusga ay ang kasaysayan, wag naman po sabihin ng inyong mga magiging lahi na kayo'y naupo lang at walang ginawa. Ito po ay tandaan po natin, meron po tayong obligasyon una sa Panginoon Diyos, pangalawa sa bayan natin at sa taong bayan. Huwag po natin kalimutan yun. At napakaganda po nung kanyang sinabi kanina na tayo'y magkaisa, tayo'y, ang kalaban natin, korupsyon. Hindi tayong Pilipinong magkakalaban. Yun pong korupsyon ang kalaban natin. At yung mga mapaggawa po ng mga kwento, mapaggawa ng mga istorya, yung mga magagaling manira, yan po ang kalaban natin. Panahon pa lamang po ng mga propeta ni isa na po dyan, si Jesus Christ, peace be upon him, ang kalaban din niya, fake news. Sabi nga po dati, ang una daw na gumawa ng fake news si Satanas. Totoo po yun, hindi ba? Kaya dito po sa pagkakataong ito, dapat alam natin kung sino ang kakampi natin. Doon ba tayo sa katotohanan o doon tayo sa fake? Yun lamang po, maraming salamat po.
2: So, in behalf ng buong grupo at ni Brother Robin, no? So, addressing ourselves to Christians, Muslims, mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, mga Buddhist, hindi naniniwala sa mga spiritual, no? Lahat pa rin tayo ay Pilipino pa rin, bansa pa rin natin 'to. So ako sang-ayon kay Robin, first meron tayong obligasyon sa Diyos. Pero regardless ng paniniwala natin sa Diyos, which is of course most important to us, yung responsibility natin to each other. So paumanhin lang po sa Senate Media, alam kong gusto niyo magtanong about yung pagtanggal kay General Mao. Sasagot na rin kami ni Senator Robin dun sa obstruction of justice. Linilinaw ko po, ha. Yung buong grupo, we obstruct injustice. Guilty po kami of obstruction of injustice, ha? Yung obstruction po, pangaharang, hindi po namin hinaharang ang hustisya. Ang hinaharang po namin, yung pong kawalan ng hustisya or injustice. So, paumanin lang sa Senate Media, let's focus on the impeachment today. And in the next few days, kasi Monday to Wednesday yung impeachment. Para lang pong mabigyan din po namin yung ano, yung ng substantive na laman yung aming sinumpaan na impartial justice. Having said that, the other issues will go on, and meron naman tayong Thursday, Friday, Saturday during the week, no? At yun, ulit-ulitin po namin. Pwede naman po natin isabay na magkaroon po ng investigasyon sa flood control, sa iba pang DPWH project, sa corruption sa ating bansa, maging anong ahensya man yan, yung pong mga pang-aapi sa ating mga kababayan, pwedeng ituloy-tuloy po lahat yan. We cannot stop. Hindi one issue nation tayo. Thank you, Brother Robin. At hintayin natin mga kasama natin kung dadaan pa o dun na magkikita-kita. Bantayan nyo po yung impeachment at don't forget mamaya, panoorin nyo po ulit yung laban. I think ang Gilas din, may laban din. So magkaisa din po tayo at least sa sports po at sa ating mga heroes. No?
1: Ayan, narinig po natin si Senator Alan Cayetano and Senator Robin Padilla. Marami pong salamat po sa inyong lahat at sa Office of the Senator Alan Peter Cayetano sa inyong pag-vlog na ito at nating na-i-share naman sa ating mga kababayang Pilipino saan man po sila sa mundong naroroon. But anyway, marami pong salamat again at narito po kayo sa Gibson FM 104.7 Filipino Radio Program, your community connection, your community radio. Talaga naman po, ito kasi kinuha to nung first day ng hearing, okay? And second day, syempre meron pa ulit, Tuesday meron pa ulit second hearing ng impeachment ni BP Sara. And then, I think that go pa yan hanggang Wednesday. So, kung ano pa po ang mangyari, well, let's find out and let's see. Sana lang talaga maging makatarungan ng bawat isa. Gamitin nila ang kanilang puso, hindi yung kanilang galit at ang kanilang personal na interest na gusto nilang pababayin si Sara, ibagsak si Sara dahil yun ang utos ng kanilang bossing, di ba? Dahil yun ang si Sara ang magiging tinik sa kanilang lalamunan pag si Sara ang tumakbo na maging presidente sa 2028. Talagang mananagot ang dapat managot. Kaya ayaw nilang gawin iyon. Takot sila. Syempre, kalago naman, ikaw nga, sasaba ka ba dun sa ganun, di ba? Na hindi naman makatarungan, di ba? Kaya dapat maging makatarungan ng lahat. Dapat lang po ay may hustisya naman po sa bayan natin eh. Kaya nga lang, binabali lang ang law. Bend the law. Diyan ako na nag-turn off dahil yung mismo mga senador, dapat ang nagpapatupad ng law. Pero itong si Senator Tulpo, Erwin Sherwin Tulpo, is Silvestre Tulpo, ay ewan ko, anong pangalan yan? Yung nagnakaw ng identity dun sa Amerika, yun. Ayan daw, pwede naman daw mag-bend ang law. Pwede ba yun? Ayan ang sinasabi natin. Nakaupo na nga sila, wala nga silang talagang qualification na maging senador, pero talagang binigyan sila ng, ano, tingnan mo, wala silang masabi na tama. Kasi gusto nilang i-bend ang law dahil ayaw nilang paimbestigahan yung maleta, flood control. Na talaga namang taran, ang daming maleta. Mantakin mo yun, dinasakay nila sa eroplano, nasakay nila kung saan-saan din nadadala. Okay, tapos may mga tao nagwi-witness na sila mismo nagdala ng maleta na yun sa bahay ng mga to. Pero, todo tangge ang mga tige nga. Kaya po, yan ang kailangan nating mapanagot. Yung mga taong ganyan, yung mga nagbe-bend ng law, lalong-lalo na yung nakaupo na ngayon dyan na nagsabi pa, di ba tama po yun, bend the law? Ha? Sometimes you have to bend the law? Sagot naman ng Rimulya, yes sir, ay. Yun ang sinasabi ko sa inyo mga kapatid. Kung hindi na nila susundin ang sarili nating batas, bakit pa sila nakaupo dyan? Sa susunod, huwag nyo nga maiboto-boto yung mga yan. I-cross out nyo na sila, please. Naku, nakakaloka. Ganyan pala ang gusto nyo mga, ano, mga sanggano. Nagbe-bendalo. Di ba pagka nagbe-bendalo, di ba yun ang tawag nating sanggano? O di ba sila nga ang sanggano? Dati akala natin, alam mo na turn up ako talaga dyan sa tool providers eh. Dati akala ko sila talaga nagmamahal sa mga kababayan natin. Pero, you know, later on, nung nakaupo na sila, Wow! Asan na? Di ba si Robles, yung sa PCSO? Si Drapi Tulpong, yabang pa nilang dalawa no, no? Kailangan manugot. Yeah, right, nasan? Napanagot ba nila si Robles? Ayun, nabigyan sila ng maleta, napanalo yata sila ng loto. Ayan, favor, favor, favor. You scratch my back, I scratch your back. Yung ganun lang yan. Pag nakaupo ka sa gobyerno, at saka nakita nyo, itong si Marcos, napakaraming nakuha niyang donation nung kanyang pagtakbo. Maraming nag-donate sa kanya. Million-million, kala nyo ba? Tapos, alam nyo, yung mga nag-ano sa kanya, yung nag-offer sa kanya ng mga regalo na pera. Kwarta yun, ha? Na ginamit daw nila sa eleksyon. Ayun, yung mga tao nagbigay sa kanya, ayun, nakaupo lahat sa administrasyon niya. Diba si Robles nandiyan nagbigay ng 30 million yan yung nasa PCSO o diba? O si Lagdameo, magkano binigay sa kanya? Grabe, ang dami nilang kwarta, pero tingnan mo siya ngayon ng special assistant to the president, si Lagdameo. Ayan, may magagawa kayo doon. Pero itong si Marcoleta, inakusahan nila na tumanggap ng 75 million na ginamit naman nila. Pero noong time na binigay sa kanya yun, hindi pa yon eleksyon. Ginamit niya sa eleksyon para magamit yung pondo. Para, you know, syempre, daming gastos ng pag-eleksyon eh. Pinondohan siya ng mga kaibigan niya. Kasama na dyan si Depensor. Sus Mariosis kain. Bakit naman ganun? Kasuhan pa ng plunder, hindi naman yun ninakaw yung sa bayan. Sige nga, ano, nasaan ang logic doon, mga kapatid? Hindi ko maintindihan. Yung mga taong gumagawa ng tama, yun pa ang kinukulong. Only in the Philippines. Yan na nga baga sinasabi natin eh. Baliktad na nga ang mundo natin, di ba? Only in the Philippines, kung sino'y nagsasabi ng tama, yun ang ipinakukulong. Diba? Ay nako, hindi ko maintindihan ng bayan natin na ito. Kaya po, maraming salamat again, Senator Alan and Senator Robin. Saludo ako sa inyong dalawa. But dapat ikaw nga yung SP dyan sa Senado eh. Pero, you know, ay nako, ewan ko ba, Senate President dapat yan siya, no? Pero tingnan mo to si Gatchalian. Ewan ko kung bakit, ewan ko, wala naman siyang kaalam-alam. Tingnan mo, nagmukha siyang flower base doon sa gilid ni, ano, ni Escudero. Mabuti nga nandun na si Escudero kahit papano may sumasagot eh itong sa ang lang doon stoic nga daw sabi ni Alton nakapulang daw doon walang ginagawa eh tawag naman nila doon flower base o diba at naging stenographer pa daw alo daming tao makaloka kayo mga kaibigan kong mahal talagang kung ano nung pinagsasabi pero talaga naman mababanggit mo nga talaga yun dahil nga ang gobyerno natin ang bayan natin wala na mangyayari nakita nyo kung gaano kabarikada ang Senado. Kala mo talaga may garrison. Talagang haba ng mga blades na pinangaharang nila doon. Bakit? Ganun ba sila ka-paranoid? Diba? Ganun. Yung parang, ano, talagang yung barbed wire nila, ang haba ng blades. Blades yun eh. Hindi naman yun, ano, kung tusok-tusok, barbed wire lang yun eh, diba? Pero ito, hindi, may mga nakausling mga blade. Masugatan ka nga doon eh. Mag-anong ka lang, sugat ka na doon. Ma-infection pa yan. Tetano ka pa, labutin mo. Ganon. Sipin niyo, ganon ka-grabe, ka-paranoid ang gobyernong ito. Ganyan sila kaloko. Pero wala silang ginagawang masama. Sila gumagawa ng tama, kita mo. Tapos ang sama ng gali nitong si Ante Claire, oo. Kaya daw hindi daw umaasenso ang mga Pilipino. Hoy, huwag kang ganyan. Sila'y nandun sa Canada, ikaw nandyan sa Pilipinas, tandaan mo. At one day, pag nawala yung boss mo, wala ka rin dyan. Ano, mag-vlogging ka na lang? Wala na makikinig sa'yo, wala na manonood sa'yo, yung mga ka-Claire mo. Yan. Yan totoo yan, sasabihin ko sa inyo totoo. Nung araw talaga, kala ko talaga, she is a Duterte, you know, follower. Pero nung dinala siya ni Marcos, dun sa, pinasok siya ni Marcos, ayun, lahat na lang ng sisek, kay Duterte. Duterte, si Sara, si Duterte, nakakulong na nga si tatay sa The Hague. Siya pa rin ang inaano mo. Hindi, masama talaga yung ginagawa nila. Ibibintang nila kay Pedro yung ginawa ni Maria. Meron bang ganun? Diba? Pinagbigyan na nga natin itong si Bongbong Marcos na makapaupo ulit eh para tuloy niya ang kanyang kaligayahan at saka sa akala natin, ang lakas ng akala natin na ibabalik niya ang mga salaping ninakaw nila ng tatay niya na sinasabi ng nanay niya ngayong ulyan ni na rin na sinasabi niya na, oy babalik natin yun sa mga Pilipino. Mahal ni Marcos ang mga Pilipino. Yeah, right. Mahal ni Marcos ang mga Pilipino. Mahal niyang nakawan ang mga Pilipino. Kaya binalikan niya, nagnakaw triple pa ang nakaw ng anak niya. Yun ang sinasabi natin. Tine-take advantage tayo ng mga Marcos. So no more Marcos ha, next time ha. Never again ha. Ang dami ko naririnig ng mga gumaganyan. Never again, never again. Pero wag ko na ngayon, mga nakasipsip na ngayon kay Marcos. Diba? Yung mga dating galit kay Marcos, ngayon Marcos na rin. Yun sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano eh. Oo. Yung dating, kita mo si Bam Aquino, in-expect ko yan na dapat eh, teka muna, corruption na naman ito. Tama na, dapat kukampihan niya itong yung minority na ngayon. Dati majority sila, pero kinampihan pa rin niya yung mga nasa kabila. O, di ba? Anong katakot niya? Kala ko ba democratic? Sila ang ano ng democratic eh, di ba? Si Cory Aquino, si Ninoy Aquino, di ba? Pero ito, yung pamangkin niya na to. Diyos mio, pardon. At saka yung apo niya na si D. Ay, nako. Hindi ako makapaniwala. Bale ang kanilang sinusuportahan. Gusto nila ipakulong si Sarah. Ay, anong ginagawa nito ni Marcos? Ba't di mo pakulong? Diba? Kaya yan ang lolo mo, yan ang pamilya nila daw, ang nagpakamatay daw, ha? Pero truly naman, diba? Magkakasabot sila eh, na pinapatay si Ninoy sa airport, sa tarmac. Kaya ang buhay natin eh, walang nangyayari. Kaya mahirap eh, lalong naghihirap ang mayaman, lalong yumayaman. Ganyan ang buhay natin. Yan ang third world country. Makakaawa, ano? Tapos copy-upin tayo ni Claire, ganun-ganun lang. Kaya hindi mo kasi itong mga Pilipino. Wow, kapal naman ang mukha nito, mabaing to. Ganun. Kaya sila nasa Canada, ikaw nasa Pilipinas. Hoy, ay nakakaloka itong mabaing to. Anyway, uy, marami na palang press na nakaraan. Alayas na rin tayo. At saka, huwag mo kayong aalis at marami pa po tayong program na coming up your way dito sa Gibson FM 104.7. And please, tune in lang po. Na-missed out ninyo ang ating program dito ngayong gabi, www.gibsonfm.org.au po ang ating website. Doon nyo po tayo maririnig ang ating mga programs na nakaraan at doon nyo po maire-replay pag na-missed out ninyo ang programa natin. Okay? At maraming salamat po again sa inyong lahat ng mga kababayan natin worldwide at mga barkadahan natin worldwide. Marami pong salamat. Maraming salamat kay Tita Anita and all that. And Tita Belen, Uncle Simon, sana okay lang po kayo. And syempre, ang inyong lingkod ay laging namamalikluhod na ipagdasal na lang po natin ang bayan natin, Pilipinas. Yun lang po, hinihiling ko na sa inyo, pagdasal ninyo, na sana wag nilang itapon si Sarah. Sarah will be the one who will save the Philippines kahit papano dahil gusto niyang ituloy ang pagbabago para sa bayan nating Pilipinas. Okay? This is your host, Ate G. Agustin. Hanggang sa muli po, marami pong salamat. Mag-iingat pong lahat. May God bless you all. May God bless Philippines. May God bless Australia. May God bless our world. To God be all the glory. Marami pong salamat. Good night. Shukran. Keep smiling.